0: ni wura fanya muwe mabusia fwe mekumia mukumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumia mukumpra kon, mamenko.
0: Mese fadi ni wura fanya muwe mabusia fwe mekumia mukumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumia mukumpra kon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe, say ye ye muya miye ye ni.
1: Say ye,
0: yeah, what do I come with? Do not pack an embassy war.

0: kan le o tun ibi ta n gbe si ibo mo fe gbe si gan eyan meta to wa n waju mi yi bawo ni won se fe duro meji meji se de mo pe eni tegun ba gun lese o ni mo se lakan laka tan alabe lo ro si wa to ro seyin ti won wo pe ah ta la won tun fe foro won agent e soro yi sita owo to n du mi yi me ma je nti bo abi aso e je ka won eyan ba mi gbo ko ba mi so oro kan boya ba won se leru oro na si kini ki n se si lo ma wa mu won iyan oran yen leti ita wa la wa ma wa fi ara bale la fi la fi eti la fi gbe yawo oro ta bere gbogbo to ye ka bere lori oro na oro mi eti ogedi ni te to n ta n yada pon oro mi yo sa wa gan kaye fi ta ba wo pe eleyi a le dagbo e je ka gbo wa sori afefe e je ka won eyan ba wa gbo ko ba wa da si pe oro to wa nle yo oro re o e dakun e buwa ni omi ogbon mu kini ka se si ba o la se fe se ki lati se iyan lo mo amu wa ti awa ba ti wa soro na tan ta wa si awon ojo opo yen le lati gba awon ipe yin wole boya e fe gba wa niyanju e fe soro siti tabi oro na ti e ni lo iranwo kan tabi omiran te wa wo pe nbe ni ka pa mi te ba ti wa pe wa wole e le ba wa soro lori oro na se ri enikari te yan ba nipa lati se ranlowo fun un leni keji eyan ke se gbogbo nkan na ni gbogbo oro owo ko ni gbogbo e o eyan bu omi ogbon fe eyan mu gan ara iran lowo kan niyan koda kan eyan kan so npe ise ilu ni o ise ilu gbogbo e olohun oba olojo oni wa saanu wa adan wo ati adan tan e to je wipe to ma ju ti emi wa lo ti yeye pe a mo sa kiri kijo kijo olohun oni je ki o kan gun si wa lori ti sele ti gbogbo wa si mo si na adura wa ni wipe gbogbo awon ti wo wa ni ibi ti wo wa ti o te won lorun ti o te gbogbo ara ilu lorun olorun ba olojo oni yo ba wa tu won sile layo ati alafia
1: adura fa won ton soro wa leyo
0: e ma gbagbe pe te ba fe so nigbowo wa lori eto ile ta won leibo npe ni sponsorship tabi e fe se ipolowo oja kan tabi omiran ipolowo oja bayi ni akumu owo ko seni ti o ma gboja kale ti oni fe ke eyan mo nto hun ta boye e fe so nigbowo wa eni e fe ran si gbo ikokan nu awon eto ti a ngbe sori afefe o le ma je to edun okan nikan boye akankan nu awon eto wa e kan si wa e je ka jo soro e lowo ti o gani lara lowo idoko dako mu ti oni fayin lapo ya rara gbangba bayin lekun wa wa sisile ni ati gba yin wole atawon egba won ipolowo oja yen na wa o e ka ba yin se gbogbo e lesese kajele wogba kajele bubaje ewo gbogbo eyin ololufe kanin kan ga gbon magbe gbogbo eyin ololufe olaumi won layo kan ya won ni ile odebode wa nkan fidile e fidile

se lero oro na si eleyi arabirin yi o nilo ka ba soro woni nigbati awon wa ni kekere ala mama awon ti salaisi boya gan la won ti pomo odun marun ti mama awon ti salaisi baba awon awon meji de ni mama awon bi fu baba awon awon ni omo keji akobi jokunrin baba awon ni okunrin ta awon ma kokko ri pe ayawo e salaisi wo le lawon eyan to je pe boya won ba se nkan ta o amo wo wa se pe boya won wa fe yawo baba awon o fe yawo kankan lati gba ti mama awon ti salaisi ile molebi sani awon gbe lo to baba awon lo ko ile yen amo se mo ile to ti ko lojule lojule awon ile to ma ko labule yen to je pe ojule orisirisi lo wa nbe yara yara pupo wa nbe awon aburo egbon baba awon to ti dale mo su se mo iru awon nkan be yen aburo awon okunrin be na lohun na fe yawo si iru agbole be yen ka baba awon si je yen kan to je pe o ko ebi mora won sa jo ngbe po be lo to bi mo se so tele baba won le ni won ni baba won le le awon obirin to je pe won ba se nkan ta mo ko si kankan to won fe wa le kan ni pe eyawo mi tutun leleyi nigbati awon sa ndagba be lo awon si nlo sile iwe awon ati aburo egbon awon okunrin awon nlo sile amo egbon awon okunrin e wa je mi ati kekere lohun ti ya patanti e to tin se gbo awon iwa jagidi jagan nkan o wa de level nkan tori nigbati baba awon to de level kan fun baba awon ko fi be si agbara aisan sa ki baba awon mole to je pe feni ku fo ladide lo sa nse won o aburo egbon awon yen gan ko fi be lo school tara ibi ti won ti ma so pe ibi kan lo ti ri loni wahala o fa wahala nbi kan se ti mo ru nkan be yen nigbati awon sa wo secondary school tawon ti wa ni bi GS2 awon si feran ati kawe opolo awon si siwe bi ikonu awon ka ni babo se ma so cousin ni isin tori eni ti mo nsoro yi arabirin yen je omo aburo baba awon bo se wa si ilu won niyan gba yen ato sa wa be baba awon wo to sa soro lo ba sa so nkan pe oyun lohun ni pe ibi to hun wa yen wahala yen ti poju fohun ko hun to lo taja hun ohun sa ni pe loro kan o sa fe mu awon sodo nigbati gbogbo a to sa gbe oro na kale ti mama ti e na yen aburo baba awon yen sa tele wa ni gbogbo gba yen won sa so si wawo so seyin bi baba awon sa se gba niyan pe kawon ma tele arabirin yen lo si ilu nigba tawon sa de be o se daada sawon o o fa awon lo nse amo se mo eni to ngba ko si ni gba ti o so mo ti e awon ibawi ti o ye ko ba won se lero re si o pe gbogbo gba yen awon kankan wa to ye ko se fa awon to nse fa awon amo se mo gege bi omode won se bi omode na ni bo ba se o ri dodo kan na amo omode le ma wo pe a to ba je baba mi to ba je ya mi o le ma se bayi fun mi nigbati won sa wa lodo arabirin yen ti won dagba won lo si school won o si continue lati ma san owo school won nigbati won wa wo bi SS2 bi oko egbon awon yen se bere si ni se to bere si ni fa wahala lotun to fa to bere si ni fi awon iwa kankan an niyan bi ko ti egbon awon yen o ba sin le bi ko fe ma fowo je awon lara o sa ti bere iwa yen e ta won o mo ba won se ma so fun egbon awon yen nigbati o sa se doju ami nigba ta won ti pari secondary school igba yen gan wa nigba kan ti egbon awon wa ra won lati shop pe ka won wa mu nkan le awon mo nkan ti arakunrin yin na wa mu le afi bi po ti mo pa won wa nle bo se ude le niyan to wa fe fi tipatipa ba won se nkan ba won se sako le niyan lawon ba sa sakuro le awon o sa pada lo si shop ebi kan lawon sa wa awon aradugo la ni a ri lo wa sa so fun aunty awon yen gba tawon yen ti aunty awon yen so pe awon wa omo a ri nbi kan ri ngbi kan ngba ta sa mo awon de kili nkan to se oko won o si le ngba yen lawon ba sa na tan fun aunty awon yen o sa se o se mo ko se bo se boya awon se fe ko se o sa so pe e ma so fe ni kankan o ma se kini kan looto looto won ni ngba to ko awon oko re pada de o pada baja to je pe oro na di wahala to dariwo tojo ja pe a o se ma se ru nkan be yen fomo kekere yi
amọ lati igba yen ni anti awon yen tin wo awon iwa ti o ta awon lorun lawon ba sa lo ba se mo pe omo to tin gbe lodo won ti pe awon ti lawon eyan awon na si fowo pamọ lawon sa lo ba eyan kan pe awon fe se kini kan ko sa awon o salaye fun eni yen ni e sa fa awon lowo pelu ita won na ni lowo awon sa mo na ilu awon pada ba awon se teko leti ni yen ta awon pada lo silu nigba ta won wa de be gege at least won lawon ti pomo 17 years ni gbogbo igba yen nigba ta won sa de ilu pada kini nkan to sele anti eda nkan kan gbogbo igba yen ti mo so yi o baba won ti salaisi o won ni ko du odun meji ta won lo sodo anti awon yen ni ilu ni baba won salaisi platari aisan to nse won nigba ta won sa de ilu se mo pe la gbole awon eyan sa ri ah kini nkan to nse nbi kilo se e kilo se wala sa sele pe gbogbo awon eyan sa nbere lowo awon sa sunkun nigbati eyan aburo mama anti won yen eyan aburo baba won yen igba to gbon pe omo pada anti e o si to omo mi o tele e ni bi mama yen se wa si agbole yen niyan pe kini nkan to sele e se gba se nigbati mama yen to de lawon wa sese na ton fun mama yen pe nkan bayi bayi bayi lo sele lodo anti awon ah iya yen na binu a se ma se ru nkan be yen bo se pe anti awon yen niyan bo na se wa niyan lo ba sa se bawo gbogbo eyan sa ti gbo oro na bawo lo se sele nkan kan awon wa ri pe o da pa awon lawon fe fa wahala lenu e molebi nigba to sa yanju oro na lo ba sa be awon lo ba ni ah kuku pada si ibi odo ati e ah lawon sa sunkun awon lawon o lo awon lawon o lo gbogbo e nigba ta won ti so pe awon o lo bo se ni won se fa awon le niyan ilu yen lawo wa pada si to fi je pe gbogbo awon eyan gbogbo awon aburo gbogbo awon egbo awon aburo baba awon tori baba awon la ko bi gbogbo won lo gbaruku ti awon nigba ta won so pe awon ma kawe o anti awon yen gan ti awon ko lodo re yen na so to ba ti le pada wa silu won ni gbogbo nkan ti awon ba fe fi kawe kankan be yen pe agbara awon ka awon sa wa lewe kan ti o jina silu awon yen awon sa se jambo awon se gbogbo nkan ba won se wo ilewe anti awon to ni won ma sanwo o sa ni odun kan ta won fi wo be o sa gbianjo agbara amon gba to ya ko so nkan kan mo awon eyan to wa wa nle lo sa mo bi won se ta won fi lo si lewe awon kere na ise gbogbo awon ise ti won se awon kan ma won aso oke awon gbogbo e lawon sa foju si pepepe be yen awon ise kekeke ta won na le se awon sa run gbogbo e mo ta won fi pari ilewe amo awon wa wo pe lati ni gbogbo igba ti awon wa ni ilewe yen awon wa re ni so fun awon to wa nbe yen ko si kankan nu won ta le so pe boya o kawe tara ju anti awon ta won wa lodo re ni ilu nla yen lo awon ri pe gbogbo igba ta won wa ni ilewe awon to ku mama so pe awon se nkan osu awon se gba won amo titi won nigba kan o wa bo se ye ko amo ngba to wa ya ko ti e wa mo daada oye o wa ya awon o meni ta won ma so fun eni ti o ni ya ti o ni baba lo to won na awon eyan to yi awon kawo amo ko se enikankan ti ibasepo yen to domoran titi be yen ta won le so ru nkan be yen fun latari nkan ta oju awon ti e tun ti ri gbogbo eru yen sa ba won awon sa so fe enikankan nigba ta won sa pari ilewe lo ba di pe awon ma wa se awon sa rise ni ilu ta won wa ilu ti egbon awon anti won yen wa lawon sa bere si awon tun lo sibe awon lo sibe o tori anti awon yen gan ati oko re won pada fira won le won sa ni awon sa lo sodo anti awon yen be lawon ti lo wa se to fi ji pe awon orise si company nkan ta won fi n ba won se bi customer care nkan kan be nigba to ya lawon ba sa ko nle anti awon lawon lo gba le kekere kan pelu enikan ta won ti dodo re ni bi ise ta won ti n sise gbogbo gba e loye ti wa ya won pe ah mi nkan ma n se mi ma ri nkan osu mi bo se ye ko wa ati gba yen lawon ti wa lo fun rara awon lawon lo si ile iwosan lo to awon fi tan ti awon yen leti amo awon wa lo si ile iwosan fun rara awon lawon wa so fun awon pe awon ni kini PCOS lo nse awon won da won ni gbogbo awon symptoms yen to je pe bo se ma se won nkan osu won o ni wa dede to je pe tobirin ba se to wa le oko boya o fe loyun ko ni ni asiko to si le so pe boya won ovulate ni time yi o abi nkan osu mi ma wa bayi o abi igba bayi ni o ye kin sumo kunrin ti mo fi ma loyun
won sa ni lati gba yen la won tin manage la won tin logun orisirisi ton ni ka won ma lo gba mi gan awon oni logun pe ka won ma puro owo na ton won ni awon ofi be ko bi ara si leyin akoko ta won ti lo ton ti fa won logun pe leyin yen pe awon o ko bi ara si lo titi mo nigba ta won wa sa apade arakunrin kan ngba ton pade arakunrin yi o fi han gbangba pe mama arakunrin yi o feran awon o ti leyan kan ti mama re ti fe ko fe omo olowo kan lo fe ko fe amo iyen sa run to pe ohun awon ni ohun ma fe ngba ton sa fera mama e sa mo bi won se se awon si je han kan to je pe awon fe se igbeyawo ti church awon de fe se ti registry amo awon o mo bi mama awon se ko si oko awon ni opolo to je pe awon o ri registry se awon o ri church wedding se to fi je pe engagement nikan la won se nigba ta won wa sa wa le oko odun kini odun keje odun keta awon oroyun ni igba ye loko awon tu sese pada lo si pe nkan ma sele pe nkan lawon tu wa tu bere si ni lo si le iwosan tawon tun wa kini lawon doctor ni won si so fun yin ngba kan kini kan awon ogun ton ni ke ma lo hun sa jewo pe ohun ologun dede o boya tori pa awon o mo nkan ti o ro mo gbogbo oro kini ton se ton sa awon yen won lo de si kuku salaye fa awon lawon o ko bi ara si awon o kia nigba ti awon sa segbeyawo ti wa la yen sa wa awon gbiyanju awon lo ogun awon o pe to ba ye pa awon tin lo ogun yen ti pe o se se ko je npe gbogbo nkan ti le pada amo awon oroyun ni o bi mama oko awon se gbe wa la de niyan to fi je npe eni ti won fe ko fe yen gan tele ase yen o ti e ti loko o sa mo wo se lo ogbo alumokoro yi ti arabinrin yen fi pada loyun foko awon nigba to si ti loyun kere bo se lawon danu niyan o lawon ba satu pada si ni lo ba dagbe lawon ba karamasi ki ogun tawon nlo lawon se gbogbo e won ni ba won se pade arakunrin kan niyan ni le taja kan bi tawon ti lo ra awon nkan pepepe ma tawon sa pade awon sa bere si ni sora ori pe osise ijoba ni ngba to ro wo fun mi number aye ti di gbogbo aye ti ilu jara won sa ni ngba tawon bere si ni soro lawon ri pe arakunrin gan o ti po mo ogoji odun awon kere die na lo ku ka won na pe o kilo wa sele te ti wa niyawo nkan kan be oni ohun ti niyawo kan tele wa mo salaisi o se gba awon ni to awon na sa salaye gbogbo nkan to sele sa awon ofi kankan pamo o nkan bye lo nse mi o awon de bi lere pe so lomo oni awon o ti bimo na pe eniyan o bimo fa awon ko to salaisi nkan kan be yen koda gan arakunrin lo mo bo se ba awon wase ise ijoba ta awon se lowo lowo yi ohun lo wase fa awon nibi ise won amo ko nse nibi kan na amo ise ijoba ni o ni parastata mi lo lo ba awon wase si toro ni awon connection kan won sa ni o sa ba awon wase ngba ta awon ni ki la awon tun wa kiri ba awon se fe ra awon niyan ma wa wo pe ibi ti mo soro yi de mo lero pe mo se so gbogbo e le nde won ni ta ba to ire lo mo nderun ni di o si ma da ke eyan mo kule oro ke eyan le mo bi te eyan lo gan nigba ti arakunrin yi ati arabi ta soro won nigba to pada fe ra won odun kini na lo odun keji na lo keta lo ikarun lo awon ogbo pa awon ogbo ku oko awon o si yo awon lenu koda gan awon molebi re gan o so nkan kan wo fitina ti awon amon gba to ti podu marun lawon ri pe ta won ba lo ki iya oko awon o lo mo kan awon ma rin nbe omo yen omo yen ti ma pe bi omo o ti nlo bi omo for 13-14 gbogbo gba yen ta won ba ro omo yen ta won ba lo sibi awon abara nkan won ni ikonu awon aburo re abi boya awon family member awon to salaisi lo gbomo fun mama ti mama ntoju awon sa nife so mo yen to je pe gbogbo ta won ba lo sibe mama gan ti won ni abi se wa ma mu lole won gbogbo ta won ba lo sibe awon mama yen a ma ti sa won pe abi se wa mu lole abi se wa se gba abi se wa sagbon nigba to wa di ojo kan la won ba dele la won salaye foko awon pe asa won le mo mo idosodo pe kini kankan boko awon se gba sa won ni lenu niyan ba won se di ero to mu omo yi wa sinu ile awon niyan ma wa bi mi pe kini kan to wa sele to ba birin fi soro won sita to fi wo pe kini se ka won fi sosu ka won fi para ni abi ba oni ka won se se oro yi si won ni bere odun yi la won ni
ibere odun yin na ni la won ri pe awon ti kokko loyun kan ni odun to koja olorun ti sina to ye pe awon ti loyun meji to ye pe o jabo amo ni bere odun yin ni osu kini ta mu awon loyun awon si ti pelu awon doctor won awon re oyun yan awon re awon ti jo awon se gbugbu awon sa fe ki kankan sele ojo to ba ti ni kawon simi awon osimi ogun orisirisi ta awon ti en lo ka awon ti e le ri omo yi ka awon royun yen gbe ta awon fi ma ni omo ti ta awon pelu nkan to nse awon Gori wani ka ma puro la won dokita ta won ni won ma gbianju fa won o pe awon wa joko ti calendar wa je yan kan to pe awon ma joko ti calendar bayi ni pelu nkan to nse awon ta awon ma ka ojo ta awon ma ka kini kan oko awon si re gbogbo ita awon ba ni baba awon ba ni okun na ni baba awon ba nkan ki nkan ta awon ba so lo fi ta awon lorun ohun na sa agbaruku ti awon pe awon ti mo pe awon la won ni soro amo oko awon o fi ko fi wuwa sa won rara kopakope yi eni wahala wa sele tarabirin kan wa de oda gbo ti kokko lo sodo iya oko awon ti bo ti fa ojo fa fami fa nbe ku ti e ya won won ni ojo saturday kan bo se de niyan bo se bere si ni pariwo ni enu ona e ko bo un gbo mo ohun ko bo un se kini kan lawon o pe ah e ko le je bi bayo mo wo lo wa nbi ta lo n pariwo awon o si ni gate man ile ta won oko awon lo kole lawon ba jade se ni na pe ki lo sele ki lo se gba ki lo sa oko awon o si sin le lo ba mu alaye lo ba bere si ni salaye lo ba ni lo te ohun ati arakunrin awon ti fe ra ri ohun si loyun kere ngba to n de loyun ohun ri pe ni time to hun wa yen ohun o ti le toju omo yen ohun de so fun yen to je oko awon wi pe ohun o le toju omo o won si ni o si gba omo na lo wa awon awon si ti so fun lati aimo ye ojo ta won tin pe ta won tin send message si pe o da mo ti wa raye bayi lati toju omo mi ba n gbo omo mi o si ni ko si n tojo won ni lawon lanu kale lawon wo pe e dakun kini nkan to nsele nkan to so fa awon ma yato si nkan ta won ma nri yi o nkan de so ni wipe eyan kan family yin salaisi lo wa bi mo kale le wa wo pe ka eyin kuku gba omo to oko awon si so fa awon ngba ta won bere pe ohun o bi mo kankan ri nigba toro ti wa ri be won ni gbogbo nkan tarabirin yen so awon ka sori phone nigba to ko awon de lawon ba sa tu keke oro le lawon ba re si ni sare pe nkan bayi lo sele le ni e gbo omo ta mu so omo to wa lodo won de na won feran omo yen awon lawon se gbogbo awon ara so fun awon se baba en toju e o ko se pe boya won nikan lawon de bi ti aya ti itoju re o ama won feran omo na e gege bi nkan ti won so fa won nigba ta won sa salaye foko awon oko se mo keyan ti e se ru nkan beyen ko ni pe ma binu jo e boro won ni bo se ri na niyan ohun o ri pe o ye ko hun so asalaye fun awon igba to je pe ko n se eni to bimo na ohun o fe nkan kan won ni oro yen wa ki e mi ara awon wi pe se nkan te ko ma so lori oro da leleyi koda gan oyun ta won gbe gegege pe won ni awon wa bere si eje wa bere si ni yo loju ara boya tori stress abi tori nkan ta won gbo lawon ba sa sare lo si ile iwosan bogo se nje to lohun kusin kokan to so omo to wa nu awon amodo awon dokita won kilo fa won pe ka won bere si ni se je amo ni bayi awon ti kuro lo ni sa ninu ile yen tori ta won ba wa nbe awon omo tori omo ta won gbe sinu awon fe ki nkan kan wa to je pe yo trigger awon to je pe boya yo trigger threatened abortion

0: ra awon pada leni to je npe o saduru nkan be yen ti o le be awon ti o le mu oro tutu ko so jade pe ma binu mo mo pe mo ti awon tun so fun wi pe se nkan to ye ko ma so ni bi ti oro gbe duro o puro fun mi pe o ti ibi mo mo tu wa se pe boya mo wadi abi o ti to wa jade e wa roro gidi kankan so ku si kankan nu mo le bi yin to le soro gidi to le soro tutu pe e wa e ja yanju e o wa duro duro pe to ba fe lo kuku ma lo awon o wa mo nkan ta won fe se eni ti yawo re ti ku o nle lori oro ti mo so pe o sele yi ko ma ti e le pe aibo lo wa ma bo nle nkan kan be yen ko ti e ko e fe mo lo to o pe egbon awon o ti mo pe ibe lo wa amo ko si akitiyan kankan lati so npe boya ka won ti e yanju oro na oro re o gbogbo eyin te ba wa gbo oro yi lo odo todo ti be se leru oro ti mo so yi ki leyin lero si oro yi kini karabini yi se se kan tu pa se won kan pa se awon fun ara boro se wa ba awon wa wo pe se awon la won ma fi owo ara won yanju oro to wa nle se wa to sa won lati yanju oro leni to se awon ti o le bi awon ti o le soro tutu ta won mo le bi e na tun so pe ko si n to wa nbe ori omo lo npo mo waye nkan kan kini ka won se Zero 9 1 6 8 9 3 1000 ni number tele pe wa si ba wa da si oro to wa nle yi 0916 8 9 3 1000 e tu le pe 0911 e je ka sare mu pe yi e ka san o
1: e ka san
0: sa o
1: se opa
0: e ka san
1: e kweto
0: Mr. Gbolahun ko yen
1: yeah
0: e ka bo e je ba wa da soro yi
1: although my she mistake big mistake pe o paro relationship mama working you can feel better send a message me but kill my will be to him but who was the pastor say a lot of the issues is doing I don't see you want baby
0: Benny
1: go move on come my after we over watch go and call it to say this really my any thoughts go paro kiniko ebo se ko kokere jade yen mistake ni lozu se mistake ni lozu ko ego ya ko wa mo ma fe so ko de fiosu ko pa ko ma mbon pelu live so o ma no ko so mo do mo aro kon mi abi pelu eje o sha ri pati ke all together ko pa so do mai
0: ko di
1: for everything bo mai eje bi abi do
0: e se gan ni adupe Mr. Gbolahun e se o e ka san
2: na ku eto
0: e ka san sa o ki loruko yin sa ti bi 13 pe wa
2: oruko mi ni Michael lati challenge
0: e ka bo o Mr. Michael eje wa ba wa da soro wa yi
2: se ri nkan te bi ko le so ti ni pe se ri arabirin
0: ipe yen ti re Mr. Michael e dakun ejo egbiyanjo ati pe wa pada ka gbo n te fe so soro ta o so yi o ni pe nkan te fe so yen o wa nu yin a si fe gbo e ka san
3: E ka san
0: o ki loruko yin ati bi 13 pe wa
3: eku ogbon inu o Olorun a tupo ma ten siwaju ogbe ni Ade Olukayode ni lati ipo Olapada
0: e ka bo Mr. Ade Olu a ba wa da soro yi
3: seri o ma yen ko ati ko ba ko ye ko ti ko jade se bo yi ti ko jade yen o tun ma fun eni opan ṣugbọn ba lo lori ofe ti ma ye ba pe tabi ki o ba wa to ba ni ko pada sile tabi to saju ko pada sile ko wa fi ewa rere kun igbagbo so ye yin ko ti e ma wo ko ma wo ti ko ma wo si ko ran se dada ni ma o ni to ba de to si won to ba le jo si e ko buru ẹni ètò ẹ máa pé kò ní dọdọ ẹni yẹn òun ni kò fi ìwà ṣẹgun ọmọ ẹbí ọkọ yẹn láìpẹ kó fèsì ọmọ ẹ kó dẹ máa gbàdúrà ṣàdúrà mi ní pé kọlọrun jẹ kọkọ yẹn pè fún tó bá ti pè fún báyìí kó máa fi ṣàkọkọ rà padà sílé kó dẹ fẹra wa rere kún ọrọ ayé ọlọrun àbájẹrù ẹ.
0: Àmì ẹ ṣe gan ni ṣàdúpẹ́. Zero 9 1 6 8 9 3 1000 0 9 1 6 8 9 3 1000 Etule pe 0 9 1 1 3 lona merin 0913-3-8-9-3. Lekan si 0916-893-1000. 0916-893-1000. Eja, amupe yi. Eka san o. Ah, ipe yen ti re. Egbin oja ati pe wapada. Eka san.
3: Eka san.
0: Eka san o. Kile oruko yin ati bi tetin pe wa.
3: Misa Lukman lati mania.
0: Eka bo Misa Lukman e. Aba wa da soro wa yi.
3: Epe epe to.
0: Esa, dupe.
3: Eri o ma beri ye. Ko mo ori Olorun. I want to think past through that area. In Gawari Banya, or a put to my toy to a money. They gave me your courses of your money for my wife. Who said, because that's your money again. The long is a new buy. So, maybe a lady could take a cook for you know. That is a book of your daddy's abandon in your college. So, I hope to be a girl.
0: Bi arabirin se so nigbati won soro mu fe soro lori oro oko kuro le koko kuro le looto gege bi baba wa se so oko o le kuro le o awon eyan oko won na o si so pe ko ma lo amon nigbati oro yi kokko sele ta won so foko awon ta won ro pe boya oro tutu la won ma ba lenu e to gbe ko awon laya pe o ti gbo o ti mo na niyan iya gbogbo bo se sele gele ni ba mama omo ti so fun enkan kan pe nigba ta won na faraya ta won binu pe ase nkan to ye ke ma so niyan e le bebe e le so oro tutu kankan won ni la won bere si ni le je bere si ni yo lara won la won ba lo si ile iwosan ta won te ti ro boye oyun ti jabo amo ngba dokita ni ah e gbogbo nkan ti o ba ma se yin to je ki o ma ma je kokon yin ma ru soke e ku o nbe e ma ti e se nkankan to ma je ki okon yin ma gbe soke lo fi di pe boya awon wo pe tori omo ta won bi la won fi yera die fun nkan to le sele tori awon ro pe tawon ba tu wa nbe nkan yen e tun ma sele ko lo je pe awon ma padanu oyun na

0: Oju pe ese pe everything o pe sibe tori bi mo ti ri iya wa ninu Oluwa ti won gboru de olojo gboro won si se dele ni inu mi si dun nitori pe ko se won de lasan o intan ko wa po nitori pe ojo ojimo to koja
1: mommy
0: oyoyo olojo bi won mommy oyoyo akare yibo
1: nursery day ni
2: mala mi si
0: ojo won do o mo bi ma ojo ala mi si na pe Thursday
1: mo lo fe nu da wire kan ma fun wa ni
0: e mo binu ko mo ri pe nde ko wa fun wa e ko pola lo le abi kun mo da
1: odugba nlo
0: en te ba ti to je meta ta re yan a sa ki won pe ko ati
1: be
0: en le pele won e ka bo ma e ka kara oyibo wa ba ti pari eto e fa wa na mo si mo pa won ara ile na
1: bondu bondu mo gbe wa
0: e ni bondu bondu
1: mo mo pe wa
0: o se to ba ngori ah o ye e ka san ni gogo bi ti e tin gbon ikan ni Wells Radio 89.3 FM ikani kanga gbomogbe e ku ti mo pe bi a ba ti n dowo eke ta ba ti fi oyaya ati erin pade yin e ti mo pe awa layo yin lati se kini lati ti gori afefe e ka bo sori eto yin eto wa ohun obirin lori ikani Wells Radio 89.3 FM ikani kanga gbomogbe pe mo dan be ha yin ola plenty mi gan na ohun gan duro tan omo mi to se daada eyin mo se n ki oko mo fi nkan se mi lapo ni
1: o ti da
0: se wa lojo bi ose to koja o na ti so pe ni bondu bodu o na ko wa le ni gbogbo e la si gbadun lori eto eyin ololufe wa gan na e je mu la re o e sa wa e wa kan fidile e fidile nkan gbogbo kibi to ba ti ba yin e ba wa yin soke e pa awon molebi yin e pa ara ile e pa se di e po yin onu koda e po ta yin gan eni pe e mo bo wa eyin oni tori pe
1: ko so
0: ijadopin e ba gbo iya to yin se ka wole e seun e pada ija ti tan bayi
1: nitori pe lorin lo bade
0: lorin lo bade losan teni nitori pe losan teni inta jo pe kelu yo tabara le yo si tabara oko e to ba si taba ko muti ko so bayi ko so si bi aso re ko mo jo bo le ko si tun se lekan si e kaabo eyin o da mo la mo ki o ki o e kaabo sori eto yin eto wa ohun obirin o ko temi o yi pada o temi to pe akin ko le aya akin lo so pe se lafia ni mo ba yin yo e je kin kaabo loruko lowo but mi fun sa ti awa yi iyen samadele re fadi mi gangan mo kin kaabo loko ti won e je kin kaabo mo binu tori olohun e je kin kaabo
1: lo se to amo jasfaji ni
0: to se ti wa da e je kin awa ra le e je fadi wa gangan so ti tan nu re ba e je tun kin kaabo loruko oludasile dasile ikanni alalubarika yi eyen iya afin lady evangelist ni agbade mo si mo kin kaabo loko ti won e je kin kaabo loruko oga ti wa na ayo emmanuel ojo a kin kaabo gbogbo ka wa ko papo loruko gbo awon loga loga ikanni alalubarika yi akin kaabo loko ti won e je fun awon mo mi laye lati ba mi ki eyin ara ile ki bere latodo queen mother mi agba ni queen mother calm beautiful always looking at your
1: men
0: mami she be
1: to mami gbogbo wa
0: o tun du mo mi ninu
1: awon ti soge kawo tun ma soge oge
0: wo la wa se eba ke awon ara ile
3: e ka san eyin ara ile o aku dede wo yi atoto ti de sori ito tenife si lati ma gbo gbogbo wa lati wa ninu kulu ni osan yi lati tun jo peke lu on ta ma soro le lori e wa nkan fidile oruko temi ni eludipo oluakemi queen mother e ja jo seto
0: ohun agba nu eri bo se ora tutu lo se ora nlo
1: ariwo kan music
0: bi ogbon ni oya ola plenty ba ke won ara
1: a ki gogo eyin ara ile o gogo eyin te ngbo wa ni osan yi a ki yin pe ka san salafia le wa se dada la ba yin wo yi jejo na la so wi pe titi di ose to nbo olorun tun ti so wa o ope pataki lodo olorun oba na e tun ba wa fi eti gbe yawo oro lori eto loni o e je ka jo seto loni eto ohun obirin na le ngbo oruko temi o yi pada olaomi omo layo kaya won ni ile odebode mo so fun yin wi pe e ka bo sori eto
0: temi leyin mo didi fe fun olaye ko ba ki awon ara le ni sugbo o ya ba ki awon ara le
1: kini tun ba ja nbe yin bayi
4: ka san ogugu ara ile e ku jo meji jo meta o ni tabari ni ku jo meji jo meta e ku ati la kira eni se fun ife te ni si kan ni ife te ni si kan ni ko ni baje lo le ludumare oba oruko temi o yi pada oluwa ti mi na yomo adu latif le mi nje leyin e ti kan ni kan gagun mo gbe e se te wa nibe nitori ti wa
0: koda na emi a ma so pe omo alaje ni wa ni gbogbo igba e dakun tori olo e mo ko nte ba ta wa si ikanni website 89.3 fm abayin polowe emi a ma so pe 3-1 package la fun yin o number 1 abayin polowe elekeji yota eleketa e very very important abayin se kini a fi adura gbandi se ti ri pe meta lokan ni amon fun yin lori ikanni owo o si gajara lo ni perete na ni la fi bayin se kini la fi bayin gbe oja yin laruge lekan si e kaabo sori to yin eto wa ohun obirin fun anfani awon ti se n gbo ohun obirin eto ohun obirin fun akoko won le mo so npe ohun obirin ni gbogbo awon to ti soro lati aro obirin ni ko kan mi gege bi okunrin e wa o e mo yi kuro nbe tori po kan yin o nitori pe se ri lori eto ohun obirin yi awa ma wo sun a ma fa ba ogbon olodum ma fun ran wa lowo lati fi ogbon lati ma fi gbe awon oro tin lo lawujo

0: ẹ mọ agbagbe n pe won ni pe bobirin ba n soro ngba mi omo ni oro ologbon ninu de ni be bi baba ko awon ojogbon jo bo ba jokunrin oju to birin o fi woro to ba so o yato be ni ire idi ti won fi gbe eto yi lenu o se wa ri leni ati so nkan ti a fe interview so leni ati sori ni boya bi ose die seyin sugbon a tun fe fi tun fi fara wa leti ni o nitori pe nigba ta so awon eyan ni awon mo pe nkan bayi nsele se pe nkan bayi o le di nkan bayi fa won ki wa ni mo npe kelu laipe yi te ba gbagbe te ba ye pe en ba wa fo emi ati okan ba wa bo a soro nkan nipa defamation and cyber bullying cyber stalking kamo didi ibani loruko je lai ni eri daju npe looto o eni yi se bayi for instance ki ni pe Mr. A looto o se bayi ki n so tabi ki n ko sile tabi ki n fi si ero ayelujara yen social media pe looto Mr. A nkan bayi lo se to fi je pe nigba ti won se iwadi kuna kuna kule kule ofege ni to ti Mr. A to gbe sori ayelujara yen na pe ni defamation imomo kiyan didi ibani loruko je tabi ko je pe eyan didi nso ni lowo se ni lese eyin o yen na pe ni stalking tabi cyber bullying eyin o ati so lori eto yi te ba wa gbagbe eje saye ran yin leti ara lara awon isele to bi oro yi o ni isele gbajugbaju olorin eyin o ti gbogbo eyan mo eyan Adekunle Gold ati iyawo re ti mo nkorin o eyin o mo po ti yawo eyan won e pe olorun yonda omo kan fun won arewo mo obirin si ni ninu bi ti won ti e mo bi kiyan sa fe loko ni arakunrin kan ti lo ba bota o lo ikanni abeyefo ton pe ni X nsin Twitter nigba ohun lo lo lo ba so pe se ri omo tolorun omo obirin ti Eleduwa yonda fun arabirin arakunrin ti korin atok ti ohun ati iyawo re mo korin won ni o ba te message ibu ka pe message ibu ti o so toro pe olodi omo na o ti salaisi lomo omo obirin ilenje lenje omode
1: ase ko ba won gbele abi won ba
0: lo ba gbe sita baba wo boya bi osu keta eyin o ninu iroyin ti mo ri bi osu keta lo jade to soro hun e dakun to lo gege bi abiamo ta ni o gbo yin ti o are oni bu ma so pe be lo mo ise fun o gege bi agbalagba omo leje leje ti o lese lorun to se mo bi tin lo nle aye o wu eyan a se joko sinu koro yara re sare mo te kan ba ngbe sori aye lujara n to si mo ko gbo agbaye ni wo sewari won ti fi owo ofin won fi mu arakunrin ohun koda oruko re nbe ni aye lujara won po oruko re ni ogbeni Samuel Adeboye Adeniyi abibi babe Adebiyi si ni won ba fi ofin mu bo bi mo ti n soro lowo lowo lowo yi nigba ti won ma ru ejo yen lo sotun ro lo so si nile ejo eyin o won ni pe arakunrin o je bi ejo o won si ti ran lo si ewon odun meji gba ko pe sori wo o so nti o ye ko so lo fi aso pe pe
1: o fi roko oba iyun crop top ati bomb shot
0: iwo lo so be so pe ni o wa de ti e mo di to je ki kokon ni ka bere pelu apabi nitori pe opo gba lati so npe awon eyan o mo yato ninu pe ka kan so npe mo fe test mo ko fe post nkan sha
1: cruise lo npe cruise iyan o je cruise ni se cruise la ma pe yen ko ma fi emi omo olomo e lokan titi e cruise ni o
2: se wo
1: o ko se wo
2: to le
1: emi emi ti gba ti mo ri pinne mo si n wo nkan to le prompt e
2: so ma ta ko fe
1: ti gbo nkan to wa le aye
0: ko kan wo po mo kekere iwo n so ko fe fi
2: emi wo ko so fe fi gain followers ni
0: se
2: ele to wa sele si awon to ti sele si ta soro npa won ni joyen se ko ye ko ko won logbon se mo pa so tomo kan
1: se mo pe ele ita
0: so
1: se
0: lo ko
1: ko
0: ele ita so ita so
1: lo ko
0: lo ko ko sele ko to di pe
1: ti
0: gbajugbaja ogbontarigi oluṣowo ni ta fi soro re ele ti kokko sele toro arabirin arakunrin yi ti wa ni ile ejo o e ti mo pe a nso pe ngba yen gbe gba to se pe ton ba mu awon eyan na won be won mo dejo nu e ti wa ri ni gbagba le a pe won dejo nu pe won ti fi sikun ofin won fi gbe sugbon se yen mi pe awon to se defamation cyberbullying so yen da so mi pe kan stop ntan se so dekun
2: ti o je ko won dekun na lo nse
3: le nkan ti nkan to ti en dun emi ni bawon elomi se nso npe nkan to se yen pe ko da pe won fowo lagba loju ni won lo agbara le lori ni pe tori pe won ti lowo

a je pe ka ma kira wa ka so ni gbogbo bikibe te ba tin lanfani ati mo gbohun wa kete kete lori ikani yi mo kinyo eyin ololufe eto yi eyin ololufe ikani kanga gbon magbe e ka san o e ku de de asiko yesi to ku de de akoko yi ni gbogbo bikibe towo ja kan yi ba lanfani ati mo fe de losan toni te fin lanfani ati mo gbo wa kete kete bayi Oya o I aloja baba loja ninu oja yi bo mo kinyin eku ise o eku ko le da o gbogbo omo loja patapata atajere gbogbo loko awaye onise oba oko oba ada oba o mo ni ise yi ko ni re bayin lese ko si ni sa yin lese lase ledumare gbogbo omo lewe patapata imo ati oye opolo pipe olodumare o fi jinki yi o boya se owo wa le yin se ni o ise yo wu ke mo se asela Olese lase ledumare gbe yin te rinrin ajo na e lo layo e po layo won a ni ri ogun aruku wole a ni ruku jade lase ledumare gbogbo musulumi ododo mumini ati mumina mo mo kinyin o e ku moro odun leya odun ayo bayi oni e se lase ledumare gbogbo eyin alalaja laipe yi la mo ki awon alalaja pele yin mo ka pe kaabo e kaabo e kaabo A dupe lowo Olorun tun aye bayi lase lase edumare. Ba ti soro ninu kulun ahin ago meta ti koja aseju mefa ninu kulodo wa ni ahin oninlo onini ogunjo ninu osu karun odun 2026 onin tu wa ni ojoru enyo ni lojoru ni onu osu yi Iroyin amuno tutu ona ni eto ten lanfani ati mo gbo lowo lowo lori ikane kan gagbon magbe nibi ta ti mo ngbeye awon iroyin eleyi to je amuno tutu royin ta mo lanfani ati gbewo lori eto yi papa julo pelu gbogbo bi nkan tin lo lori lede yi to je pe orisirisi iroyin to gbenu tan agba janu iroyin to je pe nse ni kayefi nse ni ha hin imu ni mekanle teyin ara ilu teyin omo orilede Nigeria tin gbo lataro awa wo pe koni da ko mo je pe ironi ti o mo mu ni dori kodo nikan le yin omo Nigeria o mo gbo o je mo gbo awon e ti o mo ke ni bale na teyin o si mo pe ase nkan rere kan ti tun le ti nasareti jade enyo nitori an la se sagbe kale eto yi nibi te ti mo gbo awon royin eleyi to je royin amunu tutu ni ori ikan yi atun ti de losan to ninu lagbara olohun o ya o etun ja jo se yin kini oke die si ke lanfani lati ma fe ti gbe yawo awon royin amunu tutu ti mo ko wa sede losan to ni tori a le ko no to mi nkan tin lo sugbon awon kankan na tun wa to je pe o je ke ti wa mo dise ka mo pe nkan rere na tun le tebi bayi wa enyo o ya o enyo oke Gẹ́gẹ́ bẹ́ ti mọ̀ pé lójú láǹfààní láti lọ gbójú oge wò wá kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa kẹ́ ẹ máa wo bá a ti ń ṣe nínú ilé agbára hàn ní ojú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lẹ́ẹ̀kan sí Wells Radio 893 FM fanpage níbẹ̀ lẹ́ẹ̀ ti mọ̀ láǹfààní láti wò mí mo ti ń ṣe nínú ilé agbára hàn óyé Ọlọ́run Adégòkè lórúkọ tèmi ń jẹ lẹ́ẹ̀kan sí ìròyìn amúnútutù náà lẹ́tọ̀ tẹ̀ fẹ́ gbọ́ yìí ẹ̀kọ́ kalẹ̀.

ya o eje mo mu leyoko kan ba on iroyin alakoko to wa lowo mi losan toni to je amunu tutu royin ti mo lanfa ni lati gbe wa si gboro aye fun igbalodun eyan mo orile ede Nigeria o ni royin kan ele ti n kigbe pe awon olopa won mo ti gbe mi lenu awon ajinigbe awon ti mo n di yan gbe enyo awon olopa mu won bale ni won ni pe won o tun wa mu won bale lasan o won tun gba iban lowo won gbugba won bo won bale ton won gba ban won koda obitibiti owo milionu meji naira won tun gba lowo won ninu gbo nipinle ogun ane fun igba keji ninu ose yi awon iko to n gbogun ti isele ajinigbe ni o to je ti eka apase awon olopa apinle ogun onamati mo jabo boba awon ajinigbe to je ogbon tarige ajinigbe lakoko shotele mu je kan tan se won koja lo sibi ta awon atilawi mo nfori pamo si ni o laarin inu gbo igbo ni agbegbe orile lugun lona abekuta si ilu ibadan enyo ibe ni boba awon atilawi yi bi agbenuso lopa apinle na oluseyi babaseyi bo ti wa foro mu lede lojo segun o lo salaye oro lori pe ise keke mo ko ni awon olopo ohun se oni latari awon igbesi otele mu ya tawon royin atawon kankan ton ti gbo oni pelu gogo bi nkan tin lo tawon eyan se pariwo pe eje to gba eto abo ko fese mule o keto abo duro re o keto abo duro wa pe o oni awon olopa na ote ti won o si wara ro ara re na ni igbesi eleyi ti won gbe o oni won gbe igbesi won si koja lo sinu gbo ohun igbo orile ni lukun lona abekuta si ibadan oni gba won debe oni won bi won ti debe bayi ti awon atilawi na ri pe awon agbofinro mo leleyi oni won ti ese meni won se meji afi kaba tawon na dana bobole oni awon olopa na awon na o ti e fi nkan fale lara o o lawon na si na bobole fun oni oni titi na fi ri pe awon mu oga awon to je ogbon tarigi lara won awon mu bale se wa riro yohun ko sa dede sele won ni ise kan na ti koko sele tele to je pe won fi do la awon eyan ti awon atilawi yi ti won lo ko ni ojo kerin lanu osu karun ona ni awon atilawi ohun won ti koko so sembe kan ti won lo ko awon kan ti awon olopa isi pada do la awon ti awon atilawi lo ko awon eniyan won do la won layo ni ojo keji ni ogun inu osu karun ohun kan na lai farapa lai selese ona lo do la awon eyan ohun lara igba tan wa do la awon eyan ohun owo awon olopa oba lara won odaran na to je pe ise ajenegbe la won yan laayo pe ise ti awon fe mo sere o latari bo wa awon olopa ti wa ba awon onitohun won wa se awon igbese awon se otele muye an fi mu file ni an wo bi gbogbo nkan tin lo ni bo lati se ta fi ejewo ya bo loro ti je kilo se de teyin se sise yi kilo de te fi nise ile niyan laayo latari gbogbo awon igbese otele muye se wadi gbogbo e ti won se won fi mo buba ti awon atilawi ti n sose to je pe bubo ohun ni olori won to ti jingiri nu se yi ibe ni mo nfori pamo si enyo ni mo nfi ibe lohun ti rora nso se ti e latari e la won olopa yi na fi gbe igbese ti won gbe lana ode yi lojo segun ti won se foro ohun lede won ni igbese tan wa gbe yi lo sinu gbo orile ni lugun olori si aseyori bi won ti mu oga awon atilawi to jingiri ninu ka mo diyan gbe yi won mu bale won demi re lepodo won si ko awon kan jagun oloro won ati ban o koda ke se iban nikan obitibiti owo milionu meji naira to wa ninu gbo ohun to je pe lara owo tawon atilawi ti gba pamo ni won lawon olopa won tun ko se wa ri gba won kun e ma gbagbe ko mo na ti koko mo awon kan tele si akata won ko to de pe won wa lo sinu gbo ohun ti won tun mu oga won bale ti won tun kowo ato ohun ija won

ya oiro yen legi na ore lo mo lanfani ati mu bonu ni pariwo ese e mo se o ehe awon wa folodumore gba leyin eyan olopa na fi gba leyin na pariwo a mo dupe o eyan olopa ese na korin pa awon olopa mo seun awon dupe lowo awon olopa o e mo se o la awon olopa na nan dunu e ti se kilo sele iroyin un jade ni waju mi ni ah en o to ti wonu amundu tutu latare bi awon olopa ti e ka pase ipinle anambra won si n lo loju titi dede won ni ban ti n lo lakoko ti won se iwode ti won fi mo n wo ayika awon oju popo kaakiri un won ni ti won rara n senu o won ni gba won lo won ba kefin baba agbalagba kan to ti wolule loju popo won ni baba yi o subu mo ni loju popo oju ona onisa si oweri lo sadede subu lule koda won e mo ko baba awon o won ni bo ti wa subu lule yi iroyin gbe wipe bi oni ile itaja kan to wa n tosi ibi ti sele nu ohun ti sele bo se salaye oro ti royin si gbe won ni baba ise subulule won ni eru n ba awon ero pe olorun mama ja so ka mo so ore ti o dibi o won lawon eyan o sun mo baba yi won ni sugba awon olopa yi lakoko ta won kan lo ti won se iwode pe ka mo sayewo pe se o si laburu se o fe si n to gba fura layika yi ti won rara n wode ki won ni won kefin ibi ti baba yi ti lule ti won ti subu si e ti si agbalagba won ni awon olopa yi won o besubegba won o se meni se meji papapa won na gbe baba ile o odidi gbadegba won na si pe baba yi won gbedele ewosan ba ti n soro lowo yi baba wa nle ewosan ti won gba itoju awon olopa papapa julo agbenuso olopa ipinle anambra totuku ikenga ona jade si bi won ti do la baba ohun layo ti won si gbe lo le ewosan won ni ewo baba ti n gba toju lowo bayi o ikenga wa ro awon eyan pe ni to ba mo nipa baba yi boya o me bi re ni o abo mo ko baba yi abi to ti e le ran awon lowo lori bi baba na ti je ewon ni ki won kan si ago awon sugbo o awon olopa won do la baba yi won gbe lo si le ewosan doju ese ni kiakia ko to di pe nkan ta n wi ko to di pe nkan ta ro sele won do la baba yi o baba si ti n gba toju koda won ti n down si toju ni le ewosan ba ti n soro yi

ya o iroyin eleyi na lo gbe bi awon ologun orile ede Nigeria ni ifowosowopo pelu awon omo ologun ile America bi won ti gbe mi lenu awon agbesunmo mi ko ICC ni a ni yenyo ni bi olu le si ajo alaabo bi won ti gbe jade onka awon iko ICC ohun ti won gbe mi lenu won 95 niye one won olu le se ka laabo lo foro won le de lojo isegun latari ise ti awon omo ologun Nigeria ti tawon orilede America ka apase awon ologun orilede America to wa nle adulawo ti won jo fowo sowopo bayi lati se kini o lati gbogun ti awon agbesun mame papa julo awon iko ajagun esin titi ICC ti won wa ni apa riwa ila orun orilede Nigeria ti ogagun iko alaabo General Samaila Oba ti o fi oro ohun lede ipe ikolu ohun o ma bere bi ko lu ohun ti bere ati bo ti lo won ni won fi gbogbo e lede pe bo ti waye bo ti foju sun awon iko ajagun esin ICC ohun ni bu to ro awon ekun na bi won si ti mu onka iye won ohun bi won ti mu won bale loju uja ti won demi awon ajagun esin awon agbesunmo mi ohun ti won demi won legbodo lawon to je wi pe awon ni won mi omi ilu lakalaka ti won mi omi ilu logbologbo ti won o je ki ilu roju mi ti won si se kolu otun otun awon 95 won ni won chabatani emi won won ni gbogbo nkan jagun won gbogbo awon nkan bu nkan laabi tan lo won ni won se baje re koda inu iroyin ohun won jade se bo ti gbemi kan lara awon oga agba iko ICC ati swap to je bi oga agba won Abu Bilal Almunuke won ni ona o basele ohun lo latari bo ti firoyin ohun lede pe ewo a dawo duro a si nsise a si mo tesiwaju lori e a si gbo a ise tan se yi a ri pe a se doju ame to je pe n to dabi igbesunmo mi o iwo daran o je rodo ko si nkan to jo be mo enyo ti o ni sin ti o jo be mo won ni ba won o ti mo senu koda awon iko iswap to ye pon to gbe mi lara awon gan won fi lede ni ha hin gbogbo awon se ti won lo se ti won fi n gbe mi awon atilawi yi ti won se n kolu won gbogbo e ona la anfani ati filede tan si nfi dawon mo orilede Nigeria loju wipe awon mo te waju lati mo sise abo lati ri pe eto abo fese mule lati ri pe awon mo orilede Nigeria o lala se lori eto abo lati ri pe gbogbo n tan pariwo re wipe eto abo ri bayi o ri bayi lati ri pe gbogbo e lo bo ti jo lo lati ri pe awon mo orilede Nigeria n sun won fori losuka lati ri pe won o lala se lori eto abo lati ri pe to nile tele mo yan ka en to jo lo kon lo soko lodo n lo sodo lai si wahala lai si soro kankan bi won ti file de nu ewo an sise wa o a si te waju lati mo sise wa bi se

Ile-ise olopa Nigeria ni won ti dola awon eyan kan to jara ale okere 30 niye to n ti ban ti mo awon afurasi metala to je pe awon lowo ninu si odaran ninu ka mo ko eni eleni ka mo lo fi won sofa fi won so weru owo ba won o awon tan so se ni agbegbe FCT owo ba won lawon afurasi to ye pe metala niye ni won ti won si dola awon are awon ajejara lumi ogbon niye ti won ko lo won fo ko awon eyan ohun won fi won lede opo pupo to nti awon ti owo ba ohun awon tan sise laabi meta lahun won fo ko won won fi lede awon olopa si ti bere se wadi lati mo bo ti je bi nkan ti lo ati n to sele tan fi seru sebe apa julo awon ti won lo ku awon ti won foju sun to je won odo lati awon ile ile to je ile iwo orun le adulawo lati bi mali gabon enyo ti won si se ileri asan ateje asan fa won enele ni pe a gbe yin lo le europe e ri ise gidi e ma bo lorilede nigeria e koko wa na ka ba yin seto e ri ise gidi won lawon ati la wigi won ni won si nfa won omo olomo sowo ko to sowo eru fi se na be fi won so fa lo sile okere ma gbowo lori won ni o e wo iroyin po nbe sugbon o ni ba ti soro yi owo ti ba won afurasi ohun o iwadi si nlo lowo wi pe iru kile nse yi bo le se nsise yi sese teyin yan laayo re se bo se jo mo lo re e wo won do la won eyan won ni eleni papa julo pupo nu won won la ara ilu mali nla won eni yi ti won ko wa tawon afurasi ohun ti won lo fetan to fi ko won wa ti won si lo fi won pamo sebe kan ko to de pe ile-ise olopa won lo gbogun ti won pe ele mama fe e mo le mo ba won omo lomo se ko to ke si mo bo ko rilede je ke si mo ma won eni eleni ke mo fi won sise ti o je ti o bo fi mu ke mo fi won sofa soko eru ke mo so ko won lo soko eru awo mo ni gbe fun yin mani in ti o da ko da mani iwo odana odana ni se o in ti o ye ko mo ye mani won ni se kun bayi lowo awon olopa ba won won na ba ko mo mu gari mo ti ko ma mu gari si kaluku won lowo na wo pa e ko pa e ko pa e ko lakata won olopa won loju won wo pa e ko bayi ni won ni boju won ti seju gere won pe e mo n tese be mo n tese won na ni o ge se wa jeje e se wa jeje kini o ye mo jewo bo le ti n se ni bo le ti ran won eyan ni won ni mo ba ni a so asoro ewo gbogbo na ni won to dale bayi pe eh ara ilu mali ni won etan la fi tan won wa o a wa pe anfani wa fun kan wa sise nigeria ababa won se we won la anfani ati lo sise loke okun ewo owo ti ba won afurasi ohun o awon olopa won si ti dola awon eniyan won si wa fi dawon eyan loju pe eh asese bere ni o asese bere ni a ti se nkan kan o gbogbo awon ti ba nsisi odaran ti wuwo odaran ti won se fo ko rilede iboju ti won si fe mo ni wa lara lorilede yi ti won si be ti won fe ka mo ri mu mi lorilede yi mo to je pe nta won yan laayo ni pe ka bo ko rilede je ka mo tapo sasu ala orilede yi a ni gba fun won o a ri pa fodu yi mo e wo ile ise olopa nigeria won dola awon ara ile okere awon ara ilu okere awon ara ilu mali ti won togbo tan wa silu yi ti won si fe lo mo fi won sowo ko to won tun wa seyin onikan awon afurasi ti n tan won wa ti won lo fi won sofa ti won paro fun won wi pe ile ise taba yin wa e mo kawo lori igi ni owo mo san balabala bi omi ojo bayi ni owo mo jabo ni owo mo fe bi ategun ni bi odo bayi ni o mo ru owo wa si yin e ni sise seju kan to wo fi mo wa won ni ewo gbogbo awon afurasi ilowo ti ba won tawon na si wo pa eko won fe mo pe si esu ni awon olopa ni esu ese eyan kankan fura yan le yan mo towo bo si esu en yo e jewo kilo sele eh akata olopa na wa bayi o koda ise iwadi nlo lowo awon olopa se nfi dawon ara ilu loju pe awon o si se awon bi ise awon o si tun wa ma se gbogbo awon yoku na awon ni ojo kan bayi nto ojo gbogbo bayi nto le ojo kan to lohun o gbe eyin yoku te n sise laabi te n wo pa ati ire yin abowo ti iba yen won ni bowo ba ba yen bayi siku bayi on lowo bayi teyin na wa ma wo pa eko lakata awon olopa eyo nigbati won ba nfi mu yin bayi to ba fi ndanrin to se fi nkata ofin le ba mo gba pepepepe ibamo mo ti se ibamo ti se kini igbeyin
enyo igbeyin ti o ba nsise labi won ni gbeyin ru eni be keda olodumare o ma ja je ka ba mo o ni royin ohun ni pariwo ewo awon olopa won dola awon eni eleni oniyan loniyan ogbon niye ti won fe tantan wa pe pe awon fe ba won wa se ti won o ti mo kawo lori igi ti won o ti mo gbonwo le bi igba teyan ba gbon omi nu odo enyo won ti dola awon won si mu awon afurasi tan sise labi ohun to si fe mo bo ko lu ide o

o ni yo ri ipoko gba lowo Oluwa ti ododo lowo Olorun igbalare eyi ni ran awon tin se afere re o ton se afere re Olorun Jacobu oni egbe ore soke eyen nu ona ta gbe soke eyin lekun ayeraye oba ogo fe wole ni o on bere pe ta ni oba ogo yi Ololuwa to le to si ni agbara ni Oluwa to ni agbara ni ogun egbe ore soke eyen nu ona ka gbe yin soke eyin lekun ayeraye oba ogo fe wole ta lo ba ogo yi Oluwa awon omo ogun o na lo ba ogo to e ka le o gbogbo omo Nigeria e ka le o lo de yi mo koko eni le yo mo kope lo de yi tomode ta gba mo se yin pele o mo shifi la fu gbogbo lade lade eyin orun ileke mo kiyin o gbo tokulu ilo mo kiyin o se alafia mo ba yin o de odun bi e ku amojuba mi olugbe mi gan moto so yin de o re radio apostle Eda koko nili apa otun ko ba nke so nili apa osi ke ele o gbo ko so fun toko ka dan na o gbo ko lo re ro fo be eto ko to dariwo o ti gori agbagbe o oye egbe radio yin soke njẹ loruko gbogbo awon ta jọ mu eto yi wa se ti gbọ yin latori awon alase ikanni yi awon oga loga ni abala ikako kan Samuel Adelere oni olowo button ni fun sata wa yi ati gbogbo awon ta jọ mo da se da opolopo lori eto yi ti gbogbo e ti o fi ma lo ni serere werere gege ba se kowe e loruko awon eyan yi oni emi olugbemiga omotosho your radio apostle is here again ko to dariwo leto eto ni ko to dariwo en lembe un o jare e ku

di koko jabele. Koro moto dogun dote. Ah, eda kon eja parie o. Eja nyanjue. Lori eto yi, eto koto dari o. Eti mo wipe. Eto yi, eto alafia ni. Lo vije wipe. Lori eto yi, on la ti man pari on gbogbo to ba ti ni se pelu awo laarin toko taya awon on to ba ti ni se pelu awo laarin ore sore laarin alajogbe aladugbo oro eyi to ba ti nla wahala lo en to ba ti di wipe a n gbogu sira ni oro to ba ti di wipe o ti n di kuma di kondo eh awon oro eyi to ba ti di wipe a jo fa ni o afaja ni eh dekun boro ohun ba ti dori eto yi ko si nkan ti n je afaja atunse on la wa nse lori eto yi o koto dari wo la pe eto alafia ni lori eto yi gbogbo to ba ti ni se pelu a n fowo lagba ni loju a n feto eni dun ni ah eh ba ba ti le sare ni kabakabakaba lori eto yi boya re n ta n fowo lagba loju are n ta n fi eto re dun awon to je wipe a fe mo yan je eyin na ku mo wipe olohun oba oke ko fe yan je awa edaye o la nyara wa je awa edaye la nsera wa nika awa edaye la si we ni kan sun boya wa ti e lori ofe lawon ona kan tabi ekeji en yo ba di wipe en so le mu mi ni awa la nile bo ba si se wo wa la le tele edekun enikan ko lo nile ko se n to nile olohun oba mi oke lo nile o je ti wa ri pe eto alafia ni to ye je ki mo fi asiko yi dupe o lowo awon eni bi eni eyan bi eyan awon mo jo baje e dakun awon ni salai mo dupe a le ya fi bi solore olohun oba mi oke gan fe a mo dupe en ta si se lore ti o dupe eyin ko yi bi olosa ko ni leru lo ni sekin wa mo ton yin o be eyan ba dupe ori ana eyin ko yi yo ri to mi igba mo si fi la fori ade o ba mi olubadan ti le badan oba rashidi adewolu ladoja haru sawanu baba mo ki yo mo ki baba ni amo ni so won ni ko sewu loko afigiri giri e se aparo mo fori ade ki gbogbo loye ibadan patapata eyin mo jo baje mo ki gbogbo eyin oko ilu o gbogbo balẹ balẹ mo fi ba mi balẹ ti mo ti aderoju mo fi ki gbogbo eyin balẹ balẹ nile Ibadan oju oku ni tiyin eku atileyin wa o mo dupe pe okun gbogbo eyin agbofinro patapata te n ti wa leyin ogbo eyin DPO DPO eyin ore mi oju oni ti yin
la se olodumo re o gbo eyin ko amoteku ni ipinle oyo patapata mo ki yin o ojo ni tin la se olodumo re o gbo eyin onimo nipa idajo en te fowo ti a leyin ko re me ti bele bayi ni e ti ba wa gbe abe se olodumo re e ni sise bakan na je mo ki ijoba ipinle oyo gbogbo eyin ko aja fe tomo niyan gbogbo yin mo ki to fi dori gbogbo iko ko to dariwo patapata loride ede yi ati loke okun mo ki yin o be ba n gbo ko to dariwo eto agbajo wo ta fi soya ni eyin ko yi ajeje owo kan o gberu dori awon iko ko to dariwo won lo bi ogun olohun ka be se olodumo re ese o e ku atileyin wa to bi run se je na nu o jare Oh, ani salai dupe lowo mama wa nikani yi oludasile ikani yi mama ajinrere obirin Lilian Bademosi mama mo ki yin o ojo oni tin lase olodumo re to oya o eja dabara bo sekere ko bere si poto fun ele ni yoyoyo Se egbagbe oro arakunrin kan Friday to sare kabakaba wa sori eto yi pe ka dakun karun lowo o won mo wa le yi ni lati ile Togo lo ti wa sori lede Nigeria bo n fe wa sise aje ati wipe kun o fi le kowo jo ni bo n ba ti towo jo ohun to si wo hun to n fe ni okada lo n fe fi mo sise o o bo so wa arakunrin kan eyan en ta party moto odo re won mu lo won lele hun mo n gba won eyan ni won ba jo sayin won jo wonu adehun wi pe odun mewa leyin odun mewa bo ba ti lodun mewa to won o si ra okada fun Friday lo odun mewa o eyan so pe ko le ti lo o tun lo su mefa si ko mo ra okada fun Friday niyan ba sawabi a gbe arakunrin un a pe o kokko fe mo se bi pe abi o ni kankan lagbari ni sugbon gba ti awa na je oye e wo ki ma foro gun eyin na gboro lenu arakunrin un bi ose bi melo to si seleri pe to ko mo binu o gboro ti debi to ju ohun lo bayi a se fofin de wipe osu yi ko gbodo pari o to fi ra okada to seleri fun ati pe o tun ti lo osu mefa si bo ba tun lele etan yo pe meje o gbodo to fun lawon kankan atawon kankan eyin ko yi arakunrin un o ti se be fun Friday o gbogbo eyin te ba wa da soro ohun eyin agbofinro eyin eleto idajo gbogbo yin pawata akiyin o eyin te wa leka ete ijoba akiyin o to oro yi to ni se pelu Mr. Bravo Abe Bravo ti won wa sibi oro pe mo gboko fun yan on accident ko fe fun mi ni oko pada se ti ranti agbele njejo lori eto yi mo pe Alaji Tommy eyin na gbo won ni jejo awon ni alaga patapata fun gbogbo awon awako
ni ipele Oyo. Ha! Alhaji Tommy, won si ba wa soro. Ni soro wipe, edakun awon ofe eyan je. Ati gbe igbese lori ele ohun na o. Ibi abade e ma do. Bakan na oro mama landlady ati tenant ti won gba sile ti won fe sun kan pe nile awon infa siga o si ti fe mo se akoba fun awon iyan ago ara awon ilera ara awon mama won wa sori eto yi ko tan sibe o won lawon ni awon omo benrin kan eyi to je egbon tenant yi o fe mo fi lokulo lo o esa agbon jejo aranse pe arakunrin yin na o si je wa ni o se bi won ni agbejo enikan da agba o se ka ni e wo bi ku se pa pobe se kun gbogbo e patapata o na ni e mo gbo lale toni ameje nse bayi bo fe dodo mama mora anuda mama mora anuda ninu ijo mora anuda Christ home of glory be en ba ni o si iranse olohun mo edakun tagbole won lo ti ku ero olohun ba mi o gba mo pade mama yi woli obirin tolohun gba fun baba soro nipa awon ti won mo ituma ala se mo wi pe orisirisi ebo oni olohun da lu awon iko ati iranse re baba soro nipa katuma ala awon ala ti aye fi nde eyan ti an fi nja eyan logun olohun o fun mama yin ni ebun woli olohun ni won awon woli kan wa nbe ikun won ohun ti an fe je lo pe won ero olohun ba mi o gba mo pade mama yi awon tu bi won se ntu awon eyan le nipa tara nipa temi o ni won tun bu kun awon eyan nipa tara be ba de source won mi an se fa awon eyan rice ni won mo fun won lewa ni won mo fun won lowo awon olowo okowo kekeke won o tu gbowo fun won pe lo le fi sise sa monna ka be se olodumare to e ja de odo mama mora anugba ninu ijo mora anugba Christ home of glory mama mora anugba won ni se fun wa lale yo e ka le mama mora anugba

0: tọ́ ètò kó tó dariwo ó bẹ̀rẹ̀ bá a ṣe kọ̀wé ẹ̀ o. Ẹ ti mọ̀ wípé kò sọ̀rọ̀ tí ó gorí ètò yìí. Tọ́lọ́hun ọba mi òkè tí ò ní bá wa yanjú. Àfikọ́rọ̀ ọ̀hún kó mọ́ dórí ètò yìí ni o. Bó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ tó ti kàn wá lára. Ẹ dákun, ọ̀nà àbáyọ dénú o, torí pé gbogbo àwọn tọ́rọ̀ ọkàn, òun làwa ó pè síṣẹ́, gbogbo àwọn tọ́rọ̀ ọkàn, òun làwa ó fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wo, gbogbo àwọn tọ́rọ̀ ọba ti kàn, òun làwa ó ránṣẹ́ pé o, kí wọ́n wá wí tẹnu wọn. Torí pé ètò kó tó dariwo kì í mọ̀ ṣe àdáṣe, òun ló fi jẹ́ wípé bẹ́nìkan bá sọ wípé kí n wọ́n á ṣe, àwọn tí wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ lánàá. Ẹ jẹ́ kí n rọra ṣẹnu kù báhùn. Ló fi jẹ́ pé lórí ètò yìí, ètò èyí tọ́lọ́hun ọba mi òkè tó yọnu sí ni o. Tọ́, ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí o. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ẹ̀yin lẹ sọ wípé níbi tọ́rọ̀ ọ̀hún dé, torí pé lẹ́yìn tá a gbé ọ̀rọ̀ ọ̀hún níjẹjọ, àwọn kan tẹ̀mí láago. Wọ́n láwọn ní interest nínú ọ̀rọ̀ náà. An interest kẹ̀, àwọn fẹ́ mọ̀ bí tọ́rọ̀ ọ̀hún tí ó yọrí sí o. Ọ̀rọ̀ ewó ànú, ọ̀rọ̀ màmá, àgbàlagbà ni màmá yìí. Ọlọ́run sì ṣàánú fún wọn, wọ́n kọ́lé. Bọ́lọ́run ṣe ràn wọ́n lọ́wọ́ láti kọ̀. Wọ́n sì wá wọ̀ wípé káwọn ó gbààyàn sílé. Bẹ́ẹ̀yàn bá sì kọ́lé, bẹ́ẹ̀yàn bá ní tó, òun fẹ́ gba tẹ́nàntì o, èmi ò rò wípé ẹ̀yin tó burú ni. Màmá yìí gba tẹ́nàntì sílé. Lọ̀rọ̀ bá di bá mi o. Bó lọ̀rọ̀ ń ṣe wá rí? Ṣèbí gbogbo yín náà lẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu màmá ń jẹjọ. Wọ́n lẹ́yìn táwọn ń gbà sílé. Àkọ́kọ́ ni wípé ó wu àwọn ìwà kan àtàwọn ìwà kan o. Ṣé àwọn ọmọ ọmọ àwọn? Àwọn ọmọ ọmọ yín, ẹ sọ̀rọ̀ fún mi kó yé mi dáadáa. Wọ́n nìkan ń bẹ ńbẹ̀, ẹ̀gbọ́n ni. Ọmọbìnrin ni, yóò sì ti máa lọ bí ọmọ ogún ọdún. Àmọ́ tẹ́nàntì àwọn yìí níṣe nílé wípé àníṣẹ́. Ó dìgbò bá tó bímọ fún mi kí n tó yọwọ́ lọ́rọ̀ ẹ. Èyí á máa sọ ẹran mẹ́ran ni kó lóun ó kànkan pa. Mo gbà ọ́ lé nì kí a ló dé. Tó fẹ́ máa ṣe àwọn ọmọ mi síbaṣìbo. Ẹ̀yin náà lanu. Tọ́, wọ́n ní kò pẹ́ kò jìnà. Ọmọ tá à ń sọ yìí, ó mọ̀ kàn sí ìyá rẹ̀ o. Pé tọ́, máa mi, lọ́dọ̀ girama tí mo wà o, ẹnìkan bẹ́ ń bẹ́ o, tí girama gbà sílé, kò mọ̀ jẹ́ kí n lójú ìsinmi, ẹ mọ̀ tètè wá gbà mí. Ọmọ yìí ò lè sọ fún girama gangan ìyá rẹ̀ ló pè tí ń bẹ Lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ sì mọ̀rọ̀ abiyamọ. Kí ni ìyá náà gbọ́ sí? Ìyá tẹ girama láago ganana ganana ganana. Máa mi, ìtọ́mọ̀ mi ti ń bẹ lọ́dọ̀ yín sọ rèé. Ìyá lanu o, ewé elé ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́ òrùlé mi ló sì sọ fún mi ìwọ ọmọ yìí. Tọ́, Iya mo mo re o pe ko mo bo wa sodo on leko. Ki a son ne kan lo mu. O tu mabu e nan tele. We baba ni ame gban ni kan. Be o ba re gban mo. Si o ne tama buro nan. Yon koko bi grama yinu. Kwa atan be. Mama ni go gwa wan o fin ta wan be kale ni non le. Fun yi ronon. Abo. Iga e gbadun. On lo koni yo man tele. Wane ki wole la wan ago ke ke ke. A wan ago lan la ni wole. Ni ho si a sile kon. Ili a wan sile. A wan ti wi o. A wan ti so. A man. Ba wan se njou o be o. Wan soke. Koda. O ti to iga. Wane bi pele benan ni sa fin lele o. Mama ni ko tan be. E ti a ri. So le to ban ni, mama lo le ju be lo. O da ne tun sa wo. Mama ni si a wan ke kan ti yo si in ko ba ilera a wan ni nou le. Ke a ni si mama. Mama ni bi ke a ma mon shiga yi nan ni. Be ba si te mo ba yi. Kulala le fion mo ru gale sa wan. Debi pe okan aya won oni ifi ohun ni dari bo ala won se ti kekeke awon ti wiwiwi o awon o le agba yan sile ko wa se ku pa won ani ba won ba si soro jo yo ni mama mo le gba yin leti o mama emi o de awon eyan si yin o Ama wane debi pe. Itu nu koko ma wan le a wan. Ah. To. Boro ba te a li ba wan. Ore nu yine kakola do mama. Tori pe a bejo ene kanda a ba o shikane. Ano se pe ala kone ina o. O na si je wane o. Ni la no man lo api. To. O wa o. Bot le je wipe, e jen se le yi, to ripe a e to yi, e be bati gbeto lori a fefe, koto dori a fefe o ti koko dodo a wan kakoja, a wan lashe, a wan mofin, a wan gbe joro, a wan tolo un be isa koso le lowo, a jen se ni. Ba se koko ran se pi arakunrin yi aran yan si ni o koko lohun o le wa da wa tun pe wi pe mama gungi re koja ewe so ma won atawon atawon tin pe o do na wa gbo oni ohun ti nbo O si wu homo lo api, o wawo. To, o ye nyomo Nigeria eje adoro hon. E nye te le fe ma, bi iku se pa, bobe se kun. O na wite non le o. E wada kon e farabale doro nda dantoro gun po. Se ma poro ta ba fi o nyanju, a farabale shene. Eyan omo Nigeria be ba ti wa lori ibusun yin e sa si radio yin si egbe yin e ma sun lo o be yan ba si ti si lori ibusun e joko daada e a ma fe ti gbe yawo oro hun to kini on ta ba won so bo loro hun se ri nigba ti mama onile de Ten ti won mejo re na wa tenanti. To na wa njoko. Oya, eja jo gboro hun o.
1: E lo lowo ta so wo ti o to 1 million.
2: Mr. Lawa.
3: Oruko mi ni Mary Kupolu yi.
2: Kini so ko sele ma.
3: Ngba ti baba fe fo wole. Ko to wole. Ori mi bi tin mo tin se se pepe pelegbe. O ba bere yoro li. Muni a muni ko si le igba to wa nlo to wa ni a on like bi mama on like adugo yin bi mo ni in bo le tin sise ti yin mo ni bo le ile te ti wa won ni office awon wa ni silent be o ibe la won tin sise kan ba ni ho mo ba ni doju mi dan doju mi doju ko ni odo mi o e wa lo wo to ba teyin lorun mo si mu won wole won si wole won lo ta won lorun asa asoro owo igba tan de ojo tan de won wole won la won fe si taisi mo ni ah e ma si taisi be se ba le ni ke se lo won ni mama kin dakun pa won o le gbe lai ni taisi ni mo lo da won ba bere taisi won bere si ni se taisi won se taisi tan won se gbogbo e tan won wa ko wale iko wale tan ko wale bayi ko si gbadun lati jo tan ti wale ma tun pe won pe baba afefo ki lo de te nwa bayi ki lo de eyan gidi mo ri yin si ti mo fi ni ka ma bo nle ma ma ba won soro bi tomo ti ya sugbon nse baba afefo mo fi mo mesere ti mo fi mi rerin mo ni baba afefo awon te awon wa te nwi ko se kini ko da to de bi pe awon omo ti mo ko sodo won wa mu awon omo won le won ki won le ikanu won kiri inu ile pe ko ma won ko ni so lo hoteli awon to ba bi mo meji fun ohun lohun to jawo ku loro re ko ni so omo mi ma ni omo omo mi ma ni so lo hoteli pe hoteli wo ni ka won lo pe hoteli wo ni ka won lo omo ti wa ni a grandma nkan kan mo nsele inu ile mo ni ki lo nsele o ni grandma o lohun ni so fun yin o wa lo pe mama e o wa salaye oro fun mama e gba to soro fun mama e wa pe mi pe emi nko kin je kin ba nko omo ohun wo se mo gbon ti won ni mi renti mi nse si won mo wa ni a ki lo de iwo omo to le salaye nti ori fun mi to so nkan kan fun mi to je pe mama e lo so fun o ba ti e so fun mi ko to di pe kin ba en to ohun te jo n fa nkan kin bi le ri oro o so nkan kan fun mi o lo so fun mama re mama won sa ni kan mo abo wa n ba awon omo nja pe a ki lo to lo so fun mama re mama won sa ni won mo abo lodo ohun won ba ko won lo si odo gba won si ko won lo so odo mo ba n wo o ba ke mi nikan nu ile baba fefo o gbo o igba mi gan yo lo won na mi igba mi gan baba fefo o ni won o de awon mo togi si mi baba fefo ki lo de tin ba ni ti o da tin ba bere de bi pe ago kan ni won to wole to ba ya won mo wole lagu mejila to ba ya won won wole lagu mejila abo sa tabago mejila ago kan won si silekun ekule ile won wa si bi kan wa nu ile won ti gbogbo wa yin mo n pe baba afefo si pe baba afefo e ja jo fife gbe nu ile to ba je emi ni mo bi yin se tin ba yin soro se eni gbo ni tin ba ri nkan ti o da tin ba so fun yin se eni gbo ni baba afefo ni da de bi wi pe o ni mo ti lekun ma won jo kan won wa pe baale won wa pe baale eh won wa n pariwo won wa n logun baale wa jade pe ah ah ki lo de te n logun se fe na mama yi ni ariwo te n pa e ni egbe ile keji odo mi ni won je bi omo si mi
2: won ni baale adugo yi
3: eh o le n wa ni ki lo de te fi n pariwo le mama lori bayi se fe na mama ni e wole ka e lo na won e di be se n pariwo ki gbogbo adugbo eyin nikan mo wa jade si mo wa salaye fun tibi wa ni ki mo pa ilekun de mama ki mo ti ilekun sita pe won wa so fa won na pe baba afefo ejo ba yan sere o sneyin ki na tin pe akeke ko ba yan sere o to ba ra pa lawo nu ile o le se yan lese o pe te ba ti wa nu ile e palekun yin de e pale e ba ti wa le ekule e palekun de te ba si fe wole e palekun de te ba si tan te fe sun e palekun de e mo si gbogbo ilekun le mo won so fun ko gba o nse lo tubo le si panpan mo ni ah ah baba afefo ti beyin na ba soro mo sa ja ke mo forget mo wa nwo mi wa so nkan kan ṣugbọn to le ju nbe to je ki mejo won wa oju siga lo won se fin efin siga ma tun lo ba won baba afefo eleyi o danu ile eyin na wo siga te mu ani mo nba lati so si nisin pastor kan ba tele mi pe kini so nje kan lo gbadura fun mi kan wa ba ifin si danu ile bayi ki gbogbo e ma run ati pe be se mu okan gbaya temi lo nlo siga te mu yi o temi lorun mo wi iro ni fun o ba mu nu ile won lo mu ninu toilet won lo mu si gambe igba ti mo wiwi to si mo ton so fun wa pe baba afefo iwa ten wi yi o da iwa ten wi yi o da e ma fi si ga se mi le se sinu ile kaka kan kan soro to se kini erin ni won ma fi mi erin ki inu ile o ba wu won gan won le pe awon lo de awon togi mo mi ko si ntimo ki so won o bu mi gan won le ni iya kini kan ni mi mo si nwo won lati gba ni won le ni iya je ni mi pe iya je ni awon gba yin le tan ba gbo ile ti bayi awon gbo ile ti awon na ni ngba to si ti gbogbo won ti dasi dasi to ti su won awon ara adugbo ti dasi won ba nwo wa siga te mu nu ile iko da siga nde mi la mu be se mu igba mi tan ba mu ma sa bota ma lo joko waju ta igba mi ma ra rin lo sona titi pe ke fi siga n fi do kin to pada wonu ile be be ni mu nse fun won sugbon mo ti kilo kilo kilo o ti su mi mi o mo ti mo fe se si mo idinu ti mo fi ni ki mu ejo won wa bi
4: to oro ni momo ti so kale yin eje kin bere bayi bawo le se ko dele mama esun mo kini yan ki eje ki poison yan ko jade dada
5: ese ko wu mi rara pe mo wa ni ru situation yi olorun jo aya mo dupe lo gbogbo awon ara awon to n gbo wa se ri te yan ba bo si situation to je pe bo win eteni iru situation there is no win ko si win ni fun mi akoko ama to wa mi bai egbe iya mi ni won ejo kini mo fe ba won ro ekeji mo fa siga bo se bi mo se kawe to ma wa ma fa siga nu le ejo se mo pin ba ton soro mi o so
4: ma so won ko mama
5: as a learned person ma wa go de pe inu ile ni ma ti ma fa siga eleketa gbogbo kini o le ko se ma sele mo ro paaro ni kin to ku wole ni gbati mo tin se se nu le ni lo tin ni gbogbo e ti bere mo ro paaro ni ere mo pe kin to ku wole ngba ta n se ta story mi o gbe le face man face you ri laye mi
4: ti bere
5: mo n bo sa ibe ni mo ti fe bere won fun mi ni recommendation pe ile wa ni area yin I was looking for because ibi ti mo wa o jina ibi ti mo tin si ibi ti mo tin sise so owo moto ti ma nlo wa si bise lara ro wa mi daily o po mo de ni ibi ti ma lodge ni tosi to ye pe fun almost 6 to 8 months ojo ti mi ba ti fe lo le ibe ni ma lodge ti ma ma wa ton mo mi ton se everything mi fe advertise any hotel tebi be ni mu ma gbe to tebi ti ba ti ma lo le ti ma lo ma shop any of my client to ba fe ri mi ibe na ti ma wan ba mi parents anybody to ma
4: fe
5: oluko ni ni mi e de le ri mi
4: se aladani
5: ni aladani
4: eyin gangan le ni lewe
5: di ugo tin je to lorun abuku mi kan oju pe mu fa siga kin se igbo I smoke cigarettes and I read human physiology. More understand the hazard of smoking, even secondary smoking. So ba o ma se ma fa siga nu le. Mo de run ti ma ti lo bi se laaro. O di irole 6 kin to se tan. Ma tu duro ma ri awon parents da bi 7 si 8. Iko to je kin gba le yen ni pe mo fe ki omo mi wa se program kan lodo mi. Ko de rorun fun mi lati ma wa lati fun emi atomo lati ma wa mi o le ma fi emi atomo tori pe o je omo obirin ka ma lo lodge si hotel tori be mu opo ke bo ti je awon eyan na lo advise mi pe bo ti je ile kekere kan ki ngba si to si
4: nitori omo omo yin yen to omo odun melo
5: 15 years obirin
4: mama en ko
5: mama e wa lakure Londo state so tori be ni mo se mu wa to wa se exam ta de wa pelu mi ti mo de handle e farami so ta ba ti de ni role ibi inu le yen tin ba mo gan pe ma pada gba eru ma payment mo ti ri to wa oke to ye ki ngba to je pe dola gan awon yen ma nfi mi se eye pe se nkin bo bi ti mo lo ko si pe nkin wo gbo eni ti mo ha si to fa pe mo mu inu le yen o ni abestos abestos e ti ja wa le ceiling ne gbogbo ile yen ti ni wo kotokoto mo se ni pe ama ma won ni le kan wa bi pe ejo mi o get the description yen won ni a room and a parlor self contained one bi mama la won mo bi to wa won sha igi ni adugbo ni ama ni sibo ile wa lodo awon ki wa wo
3: emi o so be fun o e wo o ti muro moro ejo sa ejo sa se awon na ton le se ni abi won ton le se ju ile ile lo tori won gbowo odun mi ti mi o mo we ni lowo won ti ma npe

0: won gba owo owo ogi mo ra postment kan kale pe kan fi se egbegbe kini ati lele o si ni rara pe o sa fe se tais e fe se tais e ma se tais yo to gba te ba se tais na te ba ya te ba fe jade e so pe eyin fe wu
1: e ja fi oro pe bi le se ri sile ke to gba e je ka fi sile e wa sibe owo yin e si jo ni ade
2: sa ko wu mi eyin mi o fe mu
1: won ni dan ke wa gbe
2: e se sa se mo pe mo fe go straight to the point tele yin le bere question te da wa para si genesis
1: bawo ni
2: mo se debe bi mo se debe na ni se ri ko si bi mo se le salaye bi mo se de ibi ti oro ti koko bere gogogogo ni mo fe so fun yin sa mi o ti ko wonu le yen ti wa la ti sele
1: wa la wo lo se
2: o ni mo moro lo ti won e ri pe gbogbo gbaton so ti won mi dasin mo de wish ipe ki o ni oro e ko ma di ategun sugbon nitori pe bi mo jare ko si ere kokan fun mi nbe tori mo ni won ni iya bi won jare mi ko si ere kokan fun mi nbe so on both side mi o win gbogbo ona ni mo fi lose matter iko ibanuje lo je fun mi pe mo wa nbi oni mo se so fun yin pe se oni ba se le se oro yi lai gbohun lebo henry as bigba to ma ni mo pretend e se kan soso ti mo mo pe mo se is my arbitral thing ti pe mo fa siga mi o den se omode
1: won now mo omo awon kan
2: ani gbogbo eni ma de be sa omo to ni mo aras
1: nitori akoko wa e je ka bere latori omo ti won ni
2: sa mo fe mo ti eni ki nbe won nigba ti mi ateyin so lori phone e so nkan ti ma se mu do bale mu be won nigba ta tu dori bi bayi mo ni mi o fe ka soro eyin le ni ka soro sa
1: awon oro ti won so sile yi mi fe ko dabi ejo
2: be ni sa
1: mi je fe ko dabi wi pe boya awe awujare tabi ebi mo kan fe ki e fi si sawon oro yen ni shoki ka de yanju e
2: ada fun yin sa
1: now omo ti won ni e aras grandchild awon yen
2: be ni sa
1: se be ni abi be ko
2: be ni be ni ati pe be ko
1: o ya e sa wo
2: sa mo fi olo of course kini mo fe paro fun
1: ni answer meji
2: sa please if you are doing like this te ba se be le ejo sa mo nbo te ba se be le sa mi o lebi kokan lowo I've not committed any crime e wa ni kin salaye ta ba wa ni court gan guilty or no guilty non guilty with explanation or guilty with explanation or whatever la ma fi da
1: ba wa ni court
2: please
1: so pe se je bi mo je bi pelu alaye mi o je bi
2: pelu alaye
1: so wi pe e je bi
2: o da mi o je bi pelu
1: alaye
2: now sheri nigbati ejo e ma binu te ba fe kin wa so fast kin se ni komo ma se ni komo
1: o ye se komo
2: aha because te ba ti je kin soro a dun mi nitori bi toro yi na ma mi mo soro bi mi o soro ibi to ma pari esin ni kin kuro nule because kin se le mi mi o ni nkokan ti mo fe dun be
1: that is favor
2: now ni komo sa nigbati won soro nigbata de bi abestos won gbo pe mo se renovation lo fi zodo mi won ni kin lo mu carpenter mi wa fun abestos mo so pe mi o gba be yen tele but at some point eni kan wa ni carpenter yen wa ni casual kin lo gba yen o tori eyan ti mo mo lo nba mi se project e pe kin lo gba se ma tun se ni mo wa o ma de be wa lo wo mama ni kin mu yin wa o ke wa wo pe kin lo mu carpenter ti emi mo wa ti ba mo pe bo se ma turn out ni mi ni mu carpenter ti mo mo wa won am carpenter wa mama fun ni 8000 naira owo igi at the end of the day sir igi to ra ati to ko lodo mi tarot bondu tarot kon 7000 naira ta fi le sile
0: gbogbo mo san gbo tarot mo san wo ogi mo san wo tarot
2: ejo igba ti mama n so se ri carpenter yen wa si le pe lo ni mama fun mi kono fun lowo igi mi ti mo fi se project mi lo tu ti ko to ni ti ba gba lagba ni won kin gboji
1: nigba ti carpenter yen ti o nko nkan lodo yin se so fun mama
2: mama wa where
0: na fe sare lo do fe nikan
2: mama wa where emi o mo nkan ton se o wa ko igi mi ni o igi mi loko lo
0: igi e loko wa sodo
2: igi temi loko wa fi sise o emi o mo yen igi mi loko 8000 naira mama
0: oduro ti mo fi sanwo fun yen mi o
2: mama mi ba yin argue
1: e ba je ki oro ye ko di argument
2: yes sir
1: o ni nkan ti mo prevent o
2: thank you sir
1: e ma implicate ara yin tin ba fe lo

0: power of words fun yin ma lo e ma jabo.
1: Okay,
0: she to understand now, but mo bi le re awon simple questions, go straight to the point.
1: E wo
0: gbogbo awon nkan to ti sele seyin yen ko need ka e fe tun le se e fe de eyan ba fe lo gba ile ti mo ba fe gba ile nsin now ti won ba fun mi nile ti mo ba debe ti o ba te mi lorun o le so pe mo fe tun se mo fe se bo se wu mi o a de wa ninu agreement ile aten to jo nile wi pe okay o se o to o ba se nkan bayi ma se o iye bayi ma fun e o okay to ba se lebi o lagbara o o je ro pe gbogbo nkan yen e ti jo se yen ti koja seyin. Now, but mama so awon oro kan to wa very very critical and crucial now, and that I want you to get out of it.
1: Okay.
0: Now, and I was asking you, she be lo she ri eni be ni be ko e ti implicate ara yin. You can't give two answers.
1: E je ki koko lo yora mi be se so. Akoko se ro mo ta nso ro npa yi. Iyawo mi ni ma npe. Nigba to se
0: odun melo ni?
1: Mi mo bo she's above 18.
0: Baba omo odun melo ni omo yi?
1: She's above 18. So nigba kan wa to lo nse exam o wa ni mi mo nkan to sha give complaint bo fe ri mi igba mi ti de lo sodo mama
2: odo yin lo ti kokose exam
1: mama ko she exam lodo mi o
2: odo yin lo ti se
1: mama ko she exam
2: odo yin lo ti se lesson
1: so ngba ti olohun fe ri mi you know where I stay. I mean ile mi ko sin to si o but bi bayi ni mo ma nwa hotel bayi ni mo ma nwa
2: Olo fe ri ni abi kin pe fun yin lori phone.
1: Mama ejo.
2: Olo fe bo se lo bo se je lo wa so fun mi pe
1: o ni lesson. Mama ejo.
2: O ni lesson to nlo. O da won ti sa meji lo wa nbe. O ni sugbon ikan ti kuro. O ne woni ko nlo grammar. O de to kuro nwa ninu lohun. Mo ni e to wa ni to si loju titi ti gbogbo eyan ri un. Mo ni ni ko duro. Ma le to wo to lo nu ile, to wa nu ile. Odo ti won lo wa titi lo duro si to si. Mo ni be ni ko lo. Mo ni ma lo iti won lo.
0: Ti gbaje won ti ko jojo yin.
2: Soma omo ti wa ledo mi lati kekere bayi
0: awon eti ko dodo yin gba yin
2: mo e ko dodo mi
0: okay
2: mo e ko dodo mi mo ni ma lo si eto lo to lo gba flat to ko omo lo sibe mo ni ma lo be mo le to wa legbe titi mo ni ni ko duro mo loju gbogbo eyan lori intan se nbe mo ni be ni ko duro omo ba lo ngbo omo ba bere si ni o ba lo odo won o ba bere si ni ti lesson o ni iye bayi na po owo mo ni pe mama re ko so fun mama re iye to wo je o si so fun mama e o si bere lesson ni
1: e jo se mo le continue.
0: Oh yeah,
1: so o ti se lesson lo o gbogbo won yen yi yen ti lo o to je pe mi o mo nipa result e tori ko se exam lodo mi o so gba to wa bere si pe o fe ri mi bi to ba to ti le ri mi re igba
0: eyin gba ti o ti kokko wa se lesson
2: lo o le pe mi
1: o ti lo be ni sir
2: a pe mi bi
1: so o wa di igba
0: ti mo pe eyin so pe ko wa se lesson lojo yin ri
1: mo ni ko se exam mi o se ko se exam lodo mi ri
0: se eyin se exam lodo yin ni
1: be ni
0: exam e wo
1: we am register exam fun YGC why can ne ko YGC.
0: Okay,
1: so o ti se o ti lo jamb ni am ko se anybody to register jamb is on their own jamb lo de se mi te mo nipa result e on ti to pe mi. Now bi ogo tin je tolo mi o ti e mo pe ile won gan niyan ti mo fi ri later ni mo wa mo pa ile yin ni a o ni ile won ni pe kilode nigbati ti mi o se olohun si larand ni o ni ki ngba ko pe kin to ngbogbo gba ta ntun le se ni mama ni woman kan pe mi pe awon ni mommy omo bayi o pe iya awon ni o ni ile o pe ni li ba mama awon gbe o oni awon mo mama ta won ni pe mama awon le o pe mi le ba mama awon gbe mo le mi na ni mama se bi ka sha ti lo ka ti sun lale moju ni pe okun me tori temi ba ti lo be o dabi 8 lale kin to de so oro emi ato mo obirin ti won so yi bo se man bo se da nkan to serious to ile lo to mo ma ba so pe baby mi yawo mi emi lo ko e o emi ni kini ko ju be lo until ti omo yen boya omo yen wa feel offended boya nkan kan sele looto ni wajo lo atiyan mi le paro boya nkan kan sele ni o boya mo ba sere ti o like ni o mi o mo ni ti le ni ti olorun omo yo se omo de o ma jo ge yes lo fi ba lo fi lo so mo de
0: ngba ke yin wo ye pe boya o sele
1: ah tebi ba ti dagba ti o ba like ere ti o like
0: eyin ma ba sere gan
1: ere enu ni o bi n se pa a nrira authority ma ti lo laro be o dale ale ni de ni mi ni ri o tu daro ti ba tin lo yawo mi o ti tan then e ma gba bi pe mo so fun pe okay mi ti lo ben now bo mo yen se pe mo de pe omo e lori fun pe ah mi mo pe re is serious pe o fe o jo nturi olodum ma binu lati ni lo wa ni bo se wa kemi na wa o de
0: lo ti bo bo nso yi eyin na ran ti wi pe e se ran kan si to wa offended
1: ah tere ba ti wa too expensive mi o le paro tere ba wa offensive but she's not a minor to ba ti lohun se ere ti mo ba se ti hide ah mo ni ko ma binu pe mi ni ba se be mi o nse ki nso modin so ki nse pe boya mo di underage mu abi mo kidnap abi mo force se anything oro enu awada my baby yawo mi emi loko e o ni ko ju be lo probably she felt offended and she told her won de pe mi ah mama e ma binu ere ti mo bo mo yi se ti poju mo de ra so pe mi ni se mi ti eni be ni any connection mo ni ti le nto lohun that was what happened. No any contact, no any anything. Do you know? So in your bed,
0: one ni no lot more months on sin. One year money, all report we pay a hotel you will look at all.
2: What's up, money?
0: Ben, low to us, be
1: begging. Amy or money,
0: eh? So from you pay hotel.
1: Need back to Sherry,
0: my best or a condensing.
1: If I live in hotel before my daughter came. Bo tell ni mo man gbe kin to lo leti mo ngbe I mean odo mi jina ti ma ti wa si bi se be ma mu le wa hotel fun the remaining Monday to Friday so ti ma ti ma ti ko awon aso ti ma lo ma ti ko si to sim sibe so after probably weekend ma lo le ma tu ko awon aso ti ma bo Monday ma tu se because o pay mi ju pe ki ma wa from ki ma short from my place daily ti ma de tu ma lo lale igba mi lati rin lale lati 7 ni 6 years kin to dey stress yen ti ma n poju fun mi ti ma tun ji ba bo laaro ojo keji so most people to ma fe wa ri mi
0: se igba ti e fi n dodo won yen e se n gbe hotel na
1: nara o
0: but nti won so nsin oni wi pe omo yen e soro kan ni nsin ti mo si fe ki atona sibe
1: beni
0: ka de paina be
1: beni
0: o die down because seri oro tin be nle yi ke soro to ye ka ma fa ka jo ni understanding ka de bere issue yen e soro kan ni sin pe mama omo yen won pe yin ni awon kan ti won ti so lojo ti mama wa si bi bayi lojo keji mama te n so yi won pe mi o
1: okay sir
0: o de ni nkan ti won ba mi so
1: okay
0: sir ti understand omo ti e n so yi gan o ti ba mi soro o
1: be ni sir
0: now ninu oro te so nsin eni e le se nkan kan eyin na ranti pe boye so awon nkan kan fun tabi boye jo se awon ere kan to wa offended according to verse so nsin
1: okay
0: now oro yen lo lead si oya so hotel to fe hotel wo ni ka lo now ti omo tun hold gege bi omo obirin se mo pe omo obirin o de ronu anyhow
1: okay
0: ngbo ti je pe ere yin o ti jo poju now simple question le mi bi le re
1: okay
0: wi pe okay se e so be fun lo oto mo so be fun and the reason ti mo fi so lele nte mi fe do niyan
1: ipe se mo so be fun pe
0: pe mama ki le ni won ni
2: omo lo bi only nkiri nu le pe hotel wo lo nfe ka won lo hotel wo lo after ba bi mo meji fohun olohun o to fi lorun le omo ba ni won o ni so fun mi da ma nkan kan mo nsele nu le yin mo ni ki lo nsele olohun o ni so fun yin ngba to de keta lo wa ku mama e lo wa so fun mama e pe nkan ba isele o en ti mama ti grandma gba le to je ti sa won only nkiri nu le o mama e ba ni ti n ba sin le ti mo jade lo to ki omo mo le nko pe kin bo nko mo hun abi kin pe mama omo
0: ma sa lawal e mo ja pe mama omo fe koro yi ko ju bi ta tin se lo se be lori
1: sa gbogbo nkan ti won so yi ati ti mo ranti ati ti mi ranti nti lento Olorun o le ri be but I am only just being on the gesture of playfulness
0: ba se re ra
1: ni ti lento Olorun
0: omo ti wa lodo omo me
1: no proud to that time no proud to that time before she went to
0: ni le so fun grandma
1: ta le confide in mommy proud to that time
0: ta confide in mommy
1: be ni proud to that time omo si wa nbi o when the mother was still calling mo de pe
2: mama
1: ijo jesu mo fi be
2: nigba ti mo pe copper tan san ba mi so late mo wa pe copper mo ni ki copper wa wo n to se
0: ta ni copper
2: copper ti mo gba le ni o n lo si keji o ile ni o ba copper ile ni baba fe for ba copper ko bu mi ri ko se jagba kankan ri ko pa mo mi ri lati jo to ti wonu ile sugbon ijagba kan wa la kan ni lojojumo mo si ma n pe baba fe for iwa te n wu ye yi pada ko da yi wa yi pada aba fe fo ni gbo kaka be yo mo mu mi se le kiri nu ile o le ni eyin wo to n ba pe awon ti o wa awon togi wa bayin to n ba fo yin leti bayin
0: e so ro kan lekan
1: be ni sir
0: mama to joko yi
1: be ni
0: won to mama yin abi
1: be ni sir
0: mama so pe e ma un dun koko ma won
1: se ri mo e wo
0: mo pe idun koko mo ni
1: nkan ton so se mo nkan
0: e pe awon togi wa na won e pe kini kan e le fo won leti e le se kini se be lori
1: sheri ibi ti kori be sa ibi eyo kan pere te le fi se jerry mi o gbadura se oro yi oro itiju ni fun mi personally eko wa la mi because ku sing ti mo fe ba mama ro lejo ti ma jari e lo bere bi bawo ni wa mi ladugo
0: bi bo se nwo yin Mr. Lawal e ma le die na o
1: mi mo ko fi oju je kun ba yi bi mo se sere ni alawada ni mi
0: oju je kun
1: bi mo se ri ba ye mi se ri niyan bi mo se nsawada e lo bere mi ladugo
0: Mr. Lawal abi e wa careful e tin wa arrogant
1: e ma bi nu tin ba wa arrogant bi mo se ma soro niyan nature temi ni e ma bi nu
0: o ye ki e ma soro be tin soro waju mama o now woni e mu siga ni nu bi awon ti awon o si nife si to si se palara fun awon won lo tin se palara fun ago ara awon won ni gba mi awon ko ni bi mo de fe believe wi pe e gbo mi dada o ibi ti mo ti fe ki e wa very very carefully ki e ma de soro lona ti yo gbada bi pe e n paro
1: beni
0: now ti e ba mu siga ninu ile
1: beni
0: ki won ma gbo orun
1: beni
0: tori pe o dabi pe le kan e ti so bi pe e kawe now e si wa ma mu ninu ile
1: ninu ile
0: won nigba mi e le lo mu ninu toilet go ojo kan e pe mi te ni wa nu toilet
1: beni sir
0: e n wu ko
1: beni sir
0: now that speaks a lot
1: mo so nkan kan nigba ta fe bere
0: se e ma nfa ninu ile
1: mi ba is it possible sheri awon ti o mo mi te ba ri bi mo se react ati bi mo se so it is until you move closer to go to the environment where my office is where my ti sheri aw bawo ni pelu bi ti mo mode ti mo kade oluko ni ti mo le duro lati aro da le ti mo wa fe wa ti wa fe fa siga mo fe smoke ma wa ma fa nu le
2: aba fe fo
1: mama ejo mama ejo mama ejo mo fo Olorun beyin sheri sheri mama mo n bo sa ada fun yin ibe gan ni mo moro lo now ti ma ti pari ise ti mo retire for the day ni mo ma fi camera mi down te ba ti mi ti mo ki epis beti ti mo gbogbo message ti mo response gbogbo chat mi ti mo wa nkini kan igba eni mo fa siga mi ale de ni eyin kule de ni now looto mi o ni paro
0: eyin kule bibo
1: eyin ile sheri ile yen yara merin ni room and parlor kan lowo tun room and parlor kan lowo se olo ma ye ka yi pada buruko di bayan now
2: mama
1: ejo
3: mama ejo emi mo
2: se ma
1: mi se ti mama ejo
0: eh mr
1: e ma binu toro mi be ni sir
0: oro ten so yen
1: o ti poju
0: o ti poju
1: e ma binu
0: mama ti mo nbo o nbi mi ninu
3: e ma binu mama
1: emi so pe ti temi pe mo nlo yara kan ni mo so ki se ile
0: e ma soro
1: e ma binu
0: eni to ko ile oloju kan
1: be